Sinolago na. Pero kasi alam mas mampay mo niyang kawaya FM nyo ka jam di ato. Anang kawaya ginsit ka bau kay mao. Nyo ka pukul 3 kami di YFM Suriaman ngaw kita. Lalu hari pukul 3 ditampung kaban kami hari YFM Kuching. Terus ke program kita yang grup. Rentak ngalah hari.

alangin balilit nga malapalima kaya gluang biluan gandoang pinimbuang samuang totali adunyang.

0: kumay mara niya. Kamardo. Bisega, kukuha kami merah niya. Diyan pa kuyo, ito pangapa, naulang mayong wa. Nuna ang ta, ino, malayo kami kapiat eh. Taladaan niya. Mara niya suba, puno kuya ko. Ino mabla ringgit mo sa kuta. Marulo, suba, setiap ngulot kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iyaga, pertas to. Puno kuya ko suba. Dan pertas. Laban niya. Pa, pertas niya na. Baka kita niya to. Bunsot niya na. Iya gak bisa kutek ya mpun eh. Sekuteknya suka dua ringgit lebih ya marmnya. Mar nya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru. Enti nadai ya kelama.

0: ay kaplusa bagay dirimpu.
1: Hello? Ya, baspital ako.
0: Uma pranay kita, pesan do, Ariway FM.